0: Awubi nibili kuyi apho ezulwini mamthembu
1: uzo
0: ngabonisa uYesu afro yakho mhlamba nganomoya
1: uzo
0: kabna war mamthembu ngamdo right toys uzongile semva kwabantwana toys
1: mamthembu.